0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza negufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Nana weine, nge tuli omugosi bunu. Omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Ali aina!
0: Bawe okuwona ogusaiza, gwe fulutira tulo.
2: Osisimuke, osengo gasaniwo, tufuatu wawo. Nani we, ozwere aina.
0: Yona nabakoba nti, ibo basenga, okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona nakoba,
1: ebigosi bino bizwa ku ninze, mundi yaka mu maizi, n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate, tumulutye mu maizi.
0: Babeera okuwona, ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumala gunene gwasamye omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba?
1: Nakwesenga. Era naakolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosisema Yona kuyitale. Musaiza yazwire mu maizi, okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gyiri ekibumba. Kibumba nawulira okwegayirira kwabwe, nabasaasira. Abo bonna bonna abamenyekere, okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga kibumba basaasire nabawe enkabi aneekya bakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Osaibo kwa uli nandi yoti ntolele Omaita wemba ntolele Zele bongo umenyula Nowe pati mutuyela Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangiti Okona ngokuli lilukweto ulangiti Okuli lituzera kunkali Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli sinolota teme mumaizi Oli sinolota mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mziu Elizabeth vivieta nilonzia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limira katia ere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itire Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waile mugwere mwinao Olo lugwere katuga kuu Wabula tumulavya mwinae Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kuisa. Funga yeye, hebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tuyoni, apako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, Oh, ya jamatala simu, edi terebi bagemu, ama jama gundili, ama gongolo, esi, mbiyo munga ilo munga andaguli ya wawo, niwe unya, nizele lwa kililo, anoni ya wawomiwo. Omuntu mziu, okoveri ya mkari, ole eto kuchalo, aizala ya mbe, owalu gambe ya liu na uire, ati mwale iwe, bakali ukula ula, akutaka ya firaka uka, Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa Oya mewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wende Mtumulati Alenge le kubi la ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndiyalune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunele mtu alo Olukulile mango kukasema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga kariba kunyenge Nemi nolia kariba vidienge Na atakia nesele nilobago Aba kariti wata kibundi Walofu nyote atibaka mnyumba Na koma angomu ino etiko katu mseule Mwana wakatonda baile mwenye ino Odati mnange Abaire mnange ino Abevide bateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwaula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaire mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulole muma nchona kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Omuano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe waomela Laluja kukuwela kunjewa Echo fulire, oteko kulianga kuru. Ulumbe ulangide. Sabani, mulange mulienge kuru. Katonda wange, hape wala nasa minada. Ndeo fule kote yeno liro yoku. Nera, oene mukangwa. Kowa, mulango liyenge kuru. Mungo uvele male mulango liyenge kuru. Kawabaile. Mulango liyenge kuru. Jonyo he Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireire yo, omuwaka baka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mw'ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya kyakulya airaika. Atyano ontama ono mukutambula tambula. Hajompologoma bamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okolootya okutwala ku nga bamwegwire munango ompologoma yawo ino ntaama ompologoma natandika okumukungirira munango onjigule onjigule onyamba onjigule enzala endiwundi ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirya okwigula enakwigula ninfuna ebizibu munango ntaama naaba ompologoma nagezyako okumwegayirira ati munange toyaba onyambe uyambi onjigule ndiwundi munange ngaomaita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegerekeka ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munange ompologoma yakobera ontaama nti aaa nze tinakulye era tinsobola okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndiwundi munanga omukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mbwaine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange waama muwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyogyona nga tegisobola leero so mbiizi nga tasobolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye ewazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisya okuwuluka enza munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingiire omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe